lalenda mlaleli ndalento ngana kababa ngivumele kwamlaleli ngivumele nganye umuntu ngaliphi imbolele ngisho ngithi sikusile mntakamama sikusile ngana kababa yibe

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, we're simple. Ukhala wentombazana ngalomfana wakhala ngani yakwethu ngalengane. Hayi inhla ke lengane. Muhle lomfana othandwe nguwe. Muhle lomfana othandwe nguwe wesifokazi. Yonke into yamfanela lomfana. Wenza lokhu nalokhu. Konke kuyamsetha kuyamfanela. Oh ntombi. Hayi ubone kahle. Uyabona ke ukhethe kahle ke la. Uyabona nje sifokazi ukhethe kahle. Ingakho uthi abakubambe ngibambeni bo ngibambeni bo hayi bo. Nako uzokwenzeka imangaliso ngalolu thando. Yini ngamthanda kangaka lo fana fana. Siyabonga besifokazi. Bekusifokazi ke lo mlaleli. Ethi ngibambeni ngayithanda lengane.

kuyavukeka nje kuyavukeka nje mntana nomuntu kuyavukeka nje ayibo ayibo musu kutabalasa vuka ungatabalasi vuka hayi vuka ngempela ngiyakubuka nje.

vuka ngempela mntana umuntu vuka ngempela ngana ka baba bheka nje umama uSikhosana wasembali 13 wa ZCC umama uSikhosana elapha embali wa ZCC usevukile wena ule

Chimako mtakamahlaba ngiyakhumbula phela mngani wami. Chimako chimako. Uchimako umali mtakamahlaba. Chimako umali mtakamahlaba. Wonlapha ya edambuza kunantshiro uthi ngiyakhumbula bwa. Bengive kumnandisa indawonye balaleli bengive kumnandisa indawonye ngene kamama ingane ka-ethekile unhlanhla mntakamloyi angithethe kule kudla ngiyophumula ake ngiphume ke manje ngiphume ngalo mnyango engingene ngawo uyabona nje lo mnyango lo engingene ngawo angiphume ngawo futhi nize nisale kahle nibuse nikhombe ngophakathi niphephe ngisho naseyingozini bantakababa ingakho ngephimbo lami ngisho kakhulu ngithi ngayo leyo ngoma babayeni.

ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhlela bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo nesebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke yibona abangibona kuqala wayithochusa ujesu ofika ekuseni eletha injabulo bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku ziyekela iy'nhlungu yikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo

meza amathumbu akhe thwa ke njengoba ke etholwe ku wardrobe nje nakhona ubeneyibazi umzimba wonke kukhona ngisho ingozi ezisekhanda siluke sibabazile hloboluni lomzali olihlukumeza amathumba lo ngalendlela ayi ke ulesathu siyababaza sothini 19 minutes to 12.

zonke izikole mangabe ngithi isikole sasemsunduzi ngingakubali mengothi angikubalanga cela ukuxolisa kodwa unawe ukona sasa ngani yakho ungayivimbi ungayiphekisi ngingafanele ipheke nangayiwashwe isiwashwe ngingamele iwashwe ayihambe yothwele loku ezokuthola lapha andingafuni ukuzenzela nini izinto ngoba nakuthiwa khona umculo othile bese ingane iyivalele uthi hhayi uthi ngoba wena inhloso yakho kuyobona ubani akhona ujumbo ngobona ujumbo asisebenzi kanjani sebenza ngokuthi ingane yakho ayibe khona laphana emkhulekweni uze kukhulekelwe yona hhayi wena ukuthi ufike wazothi ngizobona ujumbo angithi nangizwa-ke ama-2K aseney'ngane ezinograde ezenza ugrade 12 manje ezokhulekelwa yena uzojabulela ukuthi ziyobona ujumbo kulungile woza nawe but ingane ungayishiyi ngaphandle ngoba uzobe usuyigqilaza usuyilimaza ngoba isakwazi ukuthi yena ikhulekele wena uyizeleka ujumbo nje kulungile sibheke laphana ku-3 o'clock sabona umgungundlovu lo wa-Resident 6 FM asingayi kojumbo asingayi kobani abazobicula yonkanyiso cha asiye emkhulekweni danke.

waka trade and industry ngalapho ke bekhuluma ngokuthi cha insiza zomphakathi kumele zifinyelele kuthina thina ke njengohlelo lwendaba sobonana sokunika lakusasa siyabonga kakhulu zigomo gombili asante sana repairi rinda mina ke nje ngithi ke cha siyabonga sobonana kusasa.

0: ngiyabona umpostoli inamba za ingcingo zabantu ziyaphayiza njengamanje zingena left and right abantu engizophakama nabo kodwa ngizophakama nabantu abathi ithemba lilahlekile abathi muntu kaNkuluNkulu lungisa izinto zami muntu kaNkuluNkulu imeko yami iyaphuthuma njengama postoli angazi ungathini angazi
1: baba kumkani ngizwa amandla kaNkuluNkulu
0: mighty lord
1: ngizwa the spirit the power of turnaround. Kunabantu ekuzochikula inempilweni yabo. Kunabantu abasemuva. Kodwa mangaba usemuva kulayini. Mase kufika amandla kaNkuluNkulu. Kuyochikula yini abantu abaseqaleni babe semuva. Abantu abangasemuva
0: babe ngaqaleni.
1: Ngoba uzochikula yini. Simemezela into yodwa kunabantu abavalwa. Kwathiwa noma bangaphila kodwa umcebo ngeke bawuphathe ngesandla. Kunabantu abaphila abasebenza kwathiwa noma ungasebenza kodwa imali ngeke ihlale ezandleni zakho. Hayi into ethiwa imali ngeke ihlale kuwena. Ingakho baba omnye umprofeti makakhuluma ey'ncwadini esabhalwa

0: kwenziwa osetshenzwa ngayo. Baba mawungayazi lento ngitshela ukuthi baba angiyazi. Akulona icala lokho.
1: Baba okunye ngiyakwazi baba ukushutho okunye ngingakunotice njengalokho kushona ukuthi kwakhona izinto ezamezalahlela. Kona ngizikhona ngivela kodwa ngingazi ukuthi kwenzakaleni kasi.
0: Kulungile baba, ngicela wenze kanje baba, ngicela ukuthi ungiphathele umhlabathi wasekhaya. Ngicela uye phakathi negceke esenta yegceke. Ufike ungikhela umhlabathi wakhona uze nawo ngesonto lapha yakwababa umprofeti uMagejagejwa. Uyangizwa baba?
1: Yebo baba.
0: Kulungile baba, isimo sakho ngizosilungisa. Ubaba umprofeti uMagejagejwa uzolungisa noma kanjani, ufike egcineni ufike wangcingetshe.
1: Akwande baba.
0: Akwande. Mpostoli. Sisempidlangweni lokuzolungisa impilo zabantu. Sikhathi sethu sihamba kanje na njengamanje siya ngasegcineni kohlelo lwethu. Angazi sibheke kunozigidi kaNkulunkulu. La sibheke khona namhlanje. Gama lami ngubaba uNkumkani, sihlelo esihlanu standa bezithatha. Isihlalo sikaBaba uMprofethi uMagejagejwa. Na ungibona ngenza lokhu bokwazi ukuthi ngenza okuncane kunokwenziwa ubaba. Angigijime ngimthathe nalo. Usemoyini sawubona?
2: Yebo sawubona baba.
0: Niyaphila kodwa ma?
2: Ngiyaphila ngikhuluma noThembile kaZulu.
0: USthembile kaZulu. Ethemba lithi yebo ma ufisa ngikusize ngani ma?
2: Ey baba nginenkinga nje uma washona kodwa manje akafike emaphushweni angimphuphi nento zamazihambe.
0: Nezinto zakhe azihambi kahle. Uke waphuphudla ma? Uke waphupha udla?
2: Yebo nako ukuthi ngiphuphe
0: ngiyo. Unakho ukuphupha udla ebusuku. Ithuna likamama ugcine nini ukulivakashela?
2: Ey baba kade ngagcina.
0: Makonakele njengoba ungezwa ngithi nje uphupha udla ngoba kunenhlabathi yasetshenziswa yabumithwa nenhlabathi engathi yamathuna. Ingakho ngikubuza ukuthi leli thuna likamama ugcine nini ulibona ngoba kunento eyumonakalo engiyibona yenzeka khona. Uyangizwa mama? Kunento engiyibona yenzeka khona kodwa okubuhlungu kakhulu ukuthi unkinga iamong the family. Uyangizwa mama? Angikwazi ukuyidiscussa njengamanje la emsakazweni kodwa kunento eyenzeka among the family. Akuyinika isikhathi uhambe ovakashela ithuna likamama ubone ukuthi uzobonana. Ubuye ungitshele. Uyofona live la emsakazweni ungitshele ukuthi uficeni.
2: Yes,
0: mama. Kulungile kodwa ngicela ukuthi uze ma ngesonto uma ukuthi uyeza ngesonto. Ma unayo indlela yokulithola inhlabathi yakhona. Ngicela ukuthi ungiphathele yona. Ma ungenayo indlela yokuthola leli thuna lika Ma Street. Hamba uye noma ikumapha amathuna ufike la kungena kwi entrance la kungenwa khona. Ufike ungikhelele umhlabathi wakhona uze nawo lapha ngesonto kwababa umprofeti Magejagejwa.
2: Yebo.
0: Ngiyabonga ma ngizokulungisela ngeke ungene emoyeni kanti izinto zakho ngeze zilunge. For the fact ukuthi ingelosi yami ikubambile kusho ukuthi izinto zakho zizolunga.
2: Yebo
0: baba ngiyabonga. Akwanda. Right Apostle, ake ngime kanje namhlanje ngoba isikhathi sethu sesilimele kanje. Ngicela ukuthi mase simi kanje isikhathi sethu ngidedele inamba yalapha kwababa umprofeti uMagejagejwa. Ngitshesise emibhidlangweni lokuzolungisa izimpilo zabantu namhlanje. Angidedele inamba ke yalapha kwababa umprofeti uMagejagejwa la sisizakala khona. Oh my God, oh my God. Ay. Futhi angazi kuleli sonto ngizwa kunento ebila kimi ngoba ngiyeza ukuthi ubaba umprofeti uMagejagejwa uzogila izibanga kule nkonzo kanozigidi kaNkulunkulu. Inamba yethu kanje yimi kanje inamba yasekhaya lapha eoffice ke 067
3: 0
0: yephendo futhi 067 0 ngicela abantu bangisendele uWhatsApp ngoba ngizaqhubeka nale nkonzo kulo WhatsApp kule namba enginisendela yona. Sikhathi ethu uma sesimi kanjena-ke ngicela ukuthi ubambe amanzi akhe ekhaya umphostoli ezosibusisela. Nakusasa siyaqhubeka same time same place siyobe senza lokho esikwenzayo namhlanje sibheka izimpilo zabantu isonto lonke ukuthi ke zimi kanjani. Apostle, up to you.
3: Sikhuleke siyakhuleka uNkulunkulu namandla, siyakhuleka emandle nonke, ithunya zonke zomoya, siyakhuleka ithunya zonke zemvelo, siyakhuleka sibusa amanzi omlalele emakhaya bewabambile njengamanje. Ngiyakhuleka baba ngogcobo lomprofeti uMagejagejwa neidalwa zonke, ngiyakhuleka ngiyawabusa lamanzi, ngiyabangcwalisa lamanzi, babe ukuphila, abagulayo mabaphile, ababoshwe mabakhuleke, zonke izibopho ezikhona mabe sebenza lamanzi kamprofeti lensebenzelo maziqaqeke izinto, ukuphila kube kubona, abangasebenzi basebenze, ukukhanya kube phezu kwabo. Makwande.
0: Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Mina nani ngasibona nekusasa 8 o'clock to 8:30 sobe sikhona la emsakazweni, siqhubeka nalokho esikwenzayo. Lapha abanye ke sesohlangana ku WhatsApp kuloyo number ekade ngidedela njengamanje. Qhubekayo nokulalela inhlelo zakho zomsakazo omuhle kakhulu, Mgungudlovu 107.6 FM. Akwande.

Yeah, okay. Sasikhangela nje umamhlungu emhlabu uyangena laphaya ulombo laphaya etafuleni uthi ke sabona DJ Bukwasi sasithi ke ngicela ungidlalele ingoma kaSifiso Ncwane ethi ewe. Yiphi ke leyo ethi ewe nkosi? Oh nkosi, ngizoyibheka ke welombo. Engabe ubhala isihloko kuyisona sona yini? Ah, kodwa lombo ungenzani? Ya, kodwa ke ngiyamuzwa ulombo mesho kanjalo, ngizobhekela ke lombo.

Yeah, sashota ke abalalela abawu 4 njengamanje. Shota only 4. Umva lokho ke singena ke ohlelweni njengokujwayelekile. Abangene ke abalaleli abangene. Oseyicelile ingoma angalali bakwethu ahlala ilindele ngoba nami sasobheka lapha emgodla-godleni wami ingoma enizicelile balaleli. Ya, kuyimanje ngihamba ngiyobheka kodwa isikhathi ngisabheka nawe ibuthumela ngapha. Wenze show ukuthi isihloko isona.

Yes, abakhulu ngapha sayitolo nje manje ke singomeni ke la ecelwe ubani uMambona uMambona ubecelela ngoma kaqiniso ntsele methi ke uNkulunkulu selokhenathi uJesu selokhenathi ake simdonseke uqiniso ntsele esho kanjalo mlalelo ungabuthumela lapha izwi elivuka part kwakho ngithumele lapha ku 0623151986 noma usha ungene moyeni ku 0333423970 noma 0333422391 Ya kanti ke abafuna ukucela ingoma be ngizocela nje bebe babili ehe angazi nizobona kanjani ukuthi sebengenile noma bakangenini kophela kubonala ngakumina ngakunina cucashile ya njama nje siya ingoma enecela uMambona qinisonsele

Ya ngisathi ukuphuthuma ngiyobheka lapha ya engomeni ke lecelwe uLungi Dlamini ngibona ukuthi ngabe ngiyithola ngakuphi la ngizoyithola khona. Ya bese sibuya ke sesiya ezwini lapha ya kuMamthizulu.